chaju huan ki chaju nam rinpe xin gong le tuen ba tang chaju sunbu lu bu gyo bu yue bie pa me nye bie cham ki kyang ge chaju huan pa me nye bie ri me gi guan ni qi rui tu se cui wa de qin di se ri nam chui bie nang du mi ni qie ju xin bie wo zhe sa ji xi tu qie ge yu ba tang te ni cha zan du pu qin di wo zhe sa ja kuo bie nang ni ma ri qiu yong ni qie zhu ki sa ju ruo dèbdi zhù yì yì. Qie zhù nàm nì nàm yì rùng chùi bà gà yù mè jì. Qie zhù cò chùi bà gà tù bè qì tù, qia zhù huàn kì sè rì yù cè qì rì gù yù yì.

Yerki kiye shuniye chimu wa kiasan kiye Yerki lo su sambo chi yu kiye lari zi nga tang do ra shir kiye rumba Rung o pumu tang ta ra wa kebo te shu Kepi kita ku cherto

ngarang acha ki mahong be san di nyara lo tsuma sa si ngara shuo bi garo zhe lo sum si ni nyara yu bo ha gu yo ma shi ngawane ge gu tin zhe zhe wa yin zha lo de chi nya tian gong xie wei le gu da zang mo ke se chi tu chi

0: Ramos Tanyue.
1: Tanyue.
0: Morang chela sangmo. Morena lushta.
1: Ale, yonga.

0: Oya, shakale khas. Tangas logyu.
1: Jo, tachena. Jo ran yasme ba. Nyebige nyagyu.
0: Mogo. Dosne, lao shasa zhuyin.
1: Dene yo dene mbe.
0: Rale ba gyur zhuyi. Nye rang tando sheshe dame da. Morana ne nga mulubje gachga.
1: Mishyan jo rang kwa gyebo samchu.
0: Mishis khasire. Mulhun mulubri tando gyumtsenyo. Rango ne ceda debe le roshi rdwa.
1: Re. Nga dindre yinba chasho. Jo rai dindre chirisha.
0: Karshe ba.
1: Jo. Aja na nene jo rang kwa mugia gyumtsenyo mdugwe. Aja thari, sangho khom kor lega pham cha jadeje, naha loya kor chumun su. Kale dinti, nga lo chungu yunne aarting mundu, murhange dukri che su. Lo dige na, murhangu ne dukshi rathon su. Mi suji le shendu yo mari, omar tato che ya da, merin top che ya che du, sake dunge che. Chua gibshke nyu yo mari la, rogwe yo mari. Tan gongsi ne bidu, mi suha njige genye mundu. Jo. Tini pal nizu ka laa miya nye siya masu. Aja ge juwa ra laa ma tabi lea karcha miya nye hago masu. Inji kaku dinde soko ya duwe. Nga zungu ji ngwene ciji siya yin. Juwa ra nga nime zidu ngol deje. Moran kaku masu da. Yong duwe. Nye shu ten jo. Moran ngwene gyuri ngus geyam geyam masu. Jo. Tuzu Rinpoche, nga kirang yu boru de, cheka ku shiradu. Kini ni gage nga yaku shirachiga yu. Kirang yi nye, chuzo a chada kye me. Kirang yi ga nga yaku chayabdige, nye sem shi a yu. Nye re wala kirang yi chambu chun semgi.
0: Chiga shukun. Ta kye yin lan duwa. Nga halos kye pshin duwa.
1: Jo, dinde sengme.
0: Tashie mogo. Raga kharsige me nye shingi yu. Di gong ne zuyo nye gyungu me zang. Moran kowa lukru chebdi nye nung zhuzhi. Yine nye moran kyun lukdung shing yu me. Moran nye mahung be nama zhi la. Moran nye aji zhi. Che zang jima. Nyeme jindag mingdo nye shene zha, pokyo go mingdo nye shene zha. Nye ngare nungzhi shuabde kese chigri.
1: Jo, nye shinsu. Yongan, jo ra nye su yao gyebla. Nga nye zhuyin.

sinyi chu le chab jung po ne rimshin chab chung po byu, cho zi ang cha nga ne jung ji par. Ni mar chab simsim po byu, cho zi ang cha ni ne jung ji par. So zong la chab jung po ne rimshin chab chung po byu, cho zi ang cha du ne jung par. Gar zong la jung mam ko ne rimshin chab simsim po byu, cho zi ang cha sum ne jung ji par. Gege le jung mam ko ne rimshin kangma chari po byu, cho zi ang cha le go ne jung ni par. So qian le zheng mang bu huan ne rim xin qia bu xin xin pe yu, chuo zhe yang chan jing ne zhong ni pa ren. Chen guan qu le zhu qia er pe ne rim xin zheng mang bu yu, chuo zhe yang chan jiao sun ne ni shi zi zhu pa ren. Xian la, yu ke zhen zhong ku qi, nen xin wen de xu yin. Bo de la, zhu qia er pe ne rim xin zheng mang bu yu, chuo zhe yang chan jiao sun ne ni shi zi zhu pa ren. Yang zhe yun zo zheng mang bu huan ne rim xin nan ti yu, chuo zhe yang chan sun ne qu dun pa ren. Nam tso zhu qia pe ne rim xin qia bu qiong pe yu, chuo zhe yang chan chung ne ju zhu pa ren. Che sun tso qia bu zheng wu pe ne rim xin qia bu qiong pe yu, chuo zhe yang chan jiu ji ne jiao ge pa ren. Nam jia ba wa er qia bu qiong pe yu, chuo zhe yang chan jiu ni ne ni shu pa ren. Qiu mu lang me gar si qi mo zheng mang gu yu, chuo zhe yang chan sum ne jiao ge pa ren. Sam ye le zheng mang bu huan ne rim xin qia bu xin xin pe yu, chuo zhe yang chan jiu ni ni shu zhe xi pa ren. Ka rin bu qi zheng mang bu huan ne rim xin nam ti yu, chuo zhe yang chan xi ne jiao ge pa ren. Ti ne ti min zong tan chong de ka ji gi nam xin wen de si ruo na.

0: be hakoyo mari.
1: Nye ra la chok gui bi yin. Lao hua, rang la kar chi ayo mari, wu ne chi ayo mari, rang ge ka ke cha wu mari. Kang yin si ne zeng zu ne, nga mi su kan le ma xue si gi, di ma che su su ga xue qian mi de.

0: 내내 초벌 사퇴 민남기 사제 주체 개진식도 주류배 퓨미 담베리아 장가르짬베 개함 소시 쉬수이 타오나 내내 초벌 사퇴 유주디라 지다르체네 중화타 중외 규림 강자인바 서법토의 정중 쿠유타 장가르체시 니우의 퍽제 마모 소기 쿠유디레 중외 내라 개주 강자 유담시나 저디다기 콜라 페랑종조 싱조 체리 칸키 루리 네기 리지 켄와 겐 따와 튼주 블라기 체리 낭신 유베 랭게네 기시 유바쇼 따와 튼주 블라니 페랑종조 싱조 체리 칸키 네기 첸제 리지 켄와 예시 콩키 겐요 세주기 우윤타 중국 로도 로초 소와 칠레 우윤 행강기 루리 쉐바 소기 두겐야 시시 Kongki longu mangbui rin, pionjong ki yusun tunggu chudu ta, nesun junjin sobi shimju ki chale nangwa, rumre sangbu tobi ba maasai. Buili ne ki sobi lakze la, gekab rinbe chenye sardu ki dawanya tobi. Kongki yusun gyugur ta, shigyu lekju te la shimju nangdi, pionjong ki shingle chenzen jendu gyugur, leki chenbu pui da bui shingyu.
1: Nambalengye gungam sa, diringa le chen na le ya, ngay lhengye tso ngotri shuwaa di karay sa suni penchung ki naya ki chungrim penchung ki naya ki kechu rangshi dikim chu shugun yin da diyan ngay guang shuwaa yin jwada naya di chi thoma darsa di ishi gi gi gekab di su riz da di lo chi chi guang ya duyame shing le darya ki mungshir ba ane gub di du ngana zu zhungui ki kalu garen nang goyo la sisu ne lhojo la ya ane jaya zuur gyubi shingle jay jangcho la ya tanda ngana zu xiaomi siya jaya chunju di dabya gai duzu chi redonga di indu ngana zu zhungui ki kalu ya chi lukyu yunri denba shingle ki lukyu hajang rinbu yudabchi shingle chi tongo darse ki kalu chi re di kub di du zamba ane zem li yu zhu xian li ya, zhuo ne zhuo ne, dan de ya zi yu yin bai ne, lo nga tong ni jia zem li ya, ane zhuo da ne de, ane ji ri lam gu, cong le gu jie, nga na zu zhung gui gie gub li zhuo de bi zhi xia. Gub di du, nga na zu gie gub di zhe zuo gu gu bai xin le neng gu yu rwa. Din zhe nan du zang ba, nga na zu cuo bi sa du, ane san cam li ya, gar neng do su su ne, jiang chuo gu zhe chun ju dem ye, xiao mi dem ye ge, ane midi gami panzu jawa chi xiemi shi xia. Diyan, xiaomi sa di ngana sobyo sa di san cam li dhigbu tu, gabdi du lo gyu yin di jeshi yigri na kuyab dinde chi xi xia. Da di na ni ane lo nga tong zi ji li ya ngana zi zhunggui ki gao li nye di jor rwa. Di jor ca ni ane di ni lo jir tong zi chi ni. Da dan di ni ya zi yi bimba ni lo som tong zhugge dungge chi gi yeme li ya. Ane nye di rinbe rinbe gai. Ani tsobyo sato jawa debchi rishya. Da di, ani lukyu ge jiga jeshi yikchi re, zo di danda shingle darba da, zhone jumbu da, naya di penchu lu jumbi gordi ge, gane raju tuvrsun, zo di naze dukshib da, nishu le dakje naya ge, ani jiga chale da, cingrik di toni jumbu chi rishya. Bena cha xabhinbi na, nga nga zu chamdo liya, kharub chu liya, ane nashu chu yorba. Dine, laisa chugung nashu la sokba, loga chengu, jige, nashu la sokba. Da dusu na liya, ane nege, ane judo ge, gyurdo mangu che, pe yudu zamba, ane dito ne, ane seshe junje, o, da

0: dari kese kengwe cenri da gyurdu le takse nante di da nishu takse demde dene raju gara tozo sune ne de peji lo somdong chukki dunga halam shedong dinte jiga yeme le an peol chode da ne de siwe rangshin sonsa benchongo kuryo de da ne ge siwe rangshin de hajanga tsambu chonje tunbu shivu chonje ane ne de shiraji ge depsu che le chakin chonsha 제사 내디 지금 로또 쪽을 교부질이야 멍시대샤 내디 코르는 신이야 기도군 누구여 봐 즉 사 현재는 기도요 니네 내디 스웨르는 신소사 아니 변종 레네 내디 아니 변종게 다 로또 쪽질 교샤 디리 제사 데르케스 이번에 변종 선의 지금 내디 샤르토비아지다 내 선의 ane zo bianzhong le gyubu dabdi cha deyo re. Di yang rengxin da jige mi sui xiao ma yinba ko lodo rengyi ge rengxin ge chungyi da tunbo chi rixia, dunde si rixia. Di jie ne ane bianzhong le ya da yongda jine a da lo somdong zhugi dunge yeme ne ne jor xia ane peji di ne ane xing le rinbe rinbe go zu yo re si. Bianzhong ge ne si du zamba jige san ma shu pe ne gongpe me to zongpe gya zungwe le da mi gya nyi gile me ba to shu de cha xa bin pe ne ane gya zungwe gu mi xie tong dung jing ngab chu pe ne nga na zo xi zi zongge gampo zong zu giru gampo zongge giru zong zu si nye de cha dek dong a ne de zong su di ji ne de sa to pe ne de dep se kui de wadin de cha dek dong je san bun zong le ya ne de yin pe ne ane 신세 예배 주고 내 예배지다 아니 내데 지금 사제 간로이나 기도하는데 차대요 제가 데르게스 아니 변종의 내디 로도 조임보다 아니 신뢰의 멍시지 차대요
1: 시리 디르랑 디니 초 로드 빈인구 디니 슈로 변종 시리
2: Pyeongchungi neni kyedop cheshin satyo sapab tang namshi gi chunyi tang tunbe satyo yurun diyi mikse gi nduri shikinba ma se. Chobyo satyo minam gi sacha zowur yang gyuryo. Satyo ne dila yengyi mikse gi kechu kangshi yuba tang. Zablin nduri gi shimchun kyabgo na dila tona kangra nangi yudam she na mutyo ne nganzo le zen gisi naro.
0: Pyeongchungi ne sidu zamba zambalin liya ta tona li de chayo re. kare su su ne, ne rang depsi di penchung chasang tomu ne kya chenpo mahari di le ne di penchung sache kasa ina dekbu yubo. Ane kuryu mikse jen su san penchung ne donan yori. Che san, ane jekdong gubkya sumchu sopke loli ya da zambali ge jun shing ge, za zi shing ge dakje na nye kebu jen di le pye ne. Ane kam kuy sache dawa ne, ne mikse jen di le nyi yor. Yibnda kato da desu ne dume rengshin yue ba. Yang kui depsu da kui jidan shimbel jesu ne yang dingsang ge depsu jebe ne da drabu yu ding yu. Mikse jendri nyi ne a dine song jige benchung go ne su, benchung go yu sun sidu zamba ane donan shubu jede. Deri kesi zambu ni liya benchung go yu sun sidu zamba yu sun deya liya ane dakje nan du yu ba, dakje nan nye. Jig di na ne sheche sabu nyi ya ge tepsi dan ya ge cheche. Ane dōnā shirā liya tēpshirī. Chisān bēnchūng gu yūsūn tī zambulī ngī nē gī shīmchū nā lō liya gē chīwē, hājāng gī gēngā chīwē rāngshīn chīyō rī. Jēb dōng gu bī ngāpchū ngāñī nē chēchē, ngā nā zū kēpa chē māngbū nē tī dūrūp chēyō rī. Tā ngāpchū ngāñī, ngāpchū ngāchāng, chūchū rīchāng, dūnchū dūnchāng, gēchū gāchāng chēchē, tā lō sūmchū lāqsī chī ndā lī bēchū tā nē, bēnchūng gu nē tī dūy chē, ngā rā nā nē, tī chālē gē chēmbu chē rī, lōp chēmbu chē rī. Di nani ane jekdung gubke gechu gyatang liya ane penchungu ne ane somdung ngabke zichi ane gegeu bangchun na liya da duisha yore, da tokgoye je, angzha da je, da nga na suyon tupdang la ge je je. Oda ne di chungkung dirisha angzha di yin je je jige sangari ne je me chamdu budu ne di ruru suyo je duisha yore gegeu na penchungu yusu yusu zomba changme donan li diya si cha dinde shiri. Di yin du zomba ane 변종의 유성의 kechwe di yinpe ni ane rik mangbo, yiwa mangbo. Yaan jige penchungu yusun jige dingsangi kechwe yueba la yusungi gido yaan diyo re. Chie duemen rengsingi yusun yaan yueba. Chesan penchungu yusun di dindre seche jige hajaangi genga chepa sosan jige dung gubkia kechwe gyata nye dung lo dindre kablu ya ngana zu gigawu kebche mangbo da yinne 폐지를 내디 중국 조치리샤 내디 야나 변종 라네 조샤 사도 라네 조샤 디데 시베다 에딘데 그 토나 요레 임비네다 디 지르게 차는 용자스 제스네 내디 지게 이샤기네 용보다 내디 변종을 다르네 변종디 사토브데레 내디레니 양게르 로솜도 나로리아 양 리크르바 리크제바 리크사부 된바 dindes cheche yongzha dusi yo, da chi tome nega zhungku minnale yang bionchung da, chobi sato di ane nega rik gyur zhe zhoch rishas, rik gyurya diya namshi pukyu da zhawa yo, mi rik nedan da zhawa yo, dhebshi res cheche genga chemo dindes chil zhiga yo, da di nega kechu di, dindes chega yo. Da didag chwe ne, ane bionchung ga nega sudu zamba, an zho kuwa yo, zhiga yo. Kechu karore. Di karesu, miksegi kechu di benchungu ne di detana chi kuwa chiri. Nye gong shubi yin zhu ne di lodo shendan jebi yinbe ne ane mi detana kuwa chiri isi. Di nane yang benchungu ne di diwe kyang miksegi jen chiri isi. Bena cha shabi ne nganzo dunle ya lo khashe kuna dase ya shunyu. Bena ne jikbo di benchungu ne di gyanala tabni kar jikdo degyo. Dinda jebe gyurim na karayasa suna ne liya dengi mi lulu kobe gyubze yuebo di dengi je. Di inbe maze benchungu ne di sa tobo domkyo ne di le dewe gyan gyubze digi pyusung soku yuwa. Lak dundu ane jige mi jige pukyu da zhawa yu deba, cha da zhawa yu deba. Dinda gyubze dosu hajangi ane pyusung soku yuwa. Dinde che resha. Di yongzha yinpe maze gubi rengi li yinale zhawa mangbu chung, dabe yinne cha xa dhari kese gyanaga suwa ribu kechen, chilu suwa ribu kechen mangbu ya pye ne, bi gyoda zhandama pi du zamba kuna zu tonan gancha chung to sisu ne. Da jige poa da guma liya dakze nan du zamba gyanaga yinpe yinne poa naza di jinyun jinyun to chugu yores. Yinne guma naza di jiman jiman to chugu yores. Di zo di kare sisu ne, ane saji da. Zhawa yu resi. Da saji zang lu, saji bui dak lu, saji mikse jentun resi. Da khunan zu bionchung lu pene dakze nandu zamba, ane bionchung ge minam, ane poe nazi di mangbo dus. Yinale jige gyuma nazi di jinyu jinyu hajang ge nyunyu resi. Lakdun du jige gyushi poshi le deje dakze nandu bionchung ge ane midu su, ane gyuma de hajang zang mu dus. Di yin tenpo re. Nei kor rangi yongzha nali ya gyuma zangsi ki gyubji mangbu yori. Je san kongzu miksi ki donan zhung ne. Da bionchung midi su pukyu li dindre keba yuya di lakdun du gyuma ki nazi maya di ane saji da zhawa me zhuz. Je san kongzu ane nei tohli nei da zhawa ji ji dakji ji isi kongzu zhawa mangbu zhung su. Nye danglin shuwi di halewe gawa yobjir xia.
2: 西里的文郎比内戳罗这个年故比内虚罗偏重西里偏重以内了日当一万忙不一般嘛塞社会所需预算郎沙头人心他那丁主力给主织点预备偏重以内呢让给给主力旁嘴能给密塞给开卷点边主力行业 Nani, mi de tang la pian xin, lu kam la chui bin zhu zhi yin bar, cien ri bie tuan na tang, ra zhu jidar chai yu bie gor, cien bu di na, chi chi nang xin yu.
0: Da di xin du yang ngang zu, cien ri ge tuan ne, dak zhe rang ge tuan ne, ane, jik ra zhu tuan ne, ngui bin nang lu qu ni ge tuan ne, jik zhum da, le zhum da, ne zhum da, man zhe re tuan ne, jik geng wei cien ri ri, cien ri xip zhu rang ge tuan ne, ra zhu tuan ne, o, ne ge, mi lu kam la kia zhu din zhe du, 믹스에 넣으면 이제 퉁게 퉁야 금세디 내가 급지 디르샤 디 퉁베 따라 데르게세 아니

Nanglin ki satong kwe du. Dagpa le sui be, uun ki ri ki, sui dun ki shinkan kur kan zhawe nang tu. Pa le chenpo, kya pa ki chishim ki keng. Gibu nang tu, me chi wu ngang barwa chenge ti ya, dagpa ka pu ti ta re. Dagpa ka pu ni, xin tu rin we, dong chen chai xing re. Xiong de jing nir jie yu de, rin shu su, mi nir du zam sing yu. Xing re tin we la ka xin, chang ar su shu che la, sa si kang la ya, tu shu lak bar che, gyur si sa gyu ta, dam re ku. Gam xie che we, ni cho rin dip sam, le xir che we, si ri so kang tu yin na ya, ji car tu ki yu. Dagba kapu ti dagya, da xingan ri lung kansar kyaab ge chenpo yue jing. Khe ju rung xin che we, xing ri che xing ri.

chik teng ang sar ki yu pi yu. Mi su hulun pi ar zataan ni, zem ni to ki zataan yak shu chay shi yu yun zin shiki yu. So re ki, ba thar kim zan ni, mirab ne mirab par ne dir chowa ge shi. Zataan ki, kobe kim zan ki, dang wu cha gya thang, lun wu cha chek do ni gya la, so jung zhe shi. So buwa cui ngu ne chui na, za ta ni, kun cui ya qin de bu ta. Zeng shu ni, kun cui ma ma de bu yin bei. Za ta ta zeng shu ni bu, tui mong to, hu lun bi ar ki, so bu pu zhu, chi ni shu zhe sung ta, so jung zhe shi. Dengo ni, wamu kamze se cewe tuzi shikze. Se tingding ki zasib kudu, yebdu chikyur chambe. Wamur, sokja shendang yewar chekyu kugub tobacho. Chungchung ni, mik nowe. Chungchung kyuzo nangki, soda chinggen ti, tima tatu nyenda dang.

tunebi. Yakatan, dengar, gazu tu lunchabu. Risuki, karu chuyongi, dadu, charshu chimbu pabachiki. Shazenchiwe numsiki, shamur kisa sambu yungu, kuruki, tunjin junju yula. Salo tuputa. Londa mambu pungso tebi, zeru. Yega charutang, loma ningbache. Yuceni chesintang, mersin sarki yung satiri. Shamoni, mersin ki kongdoa inbe. Tangtong me ciso pungchup teni, singgui chamule chupji. Tedani, ruisinbe kinten chuze chule, gitar yung giyo. Tena, singgui tingi, donkhamsu, sunpungtang tukzi, sinne, shamor gitar yung tuk. Sunpung gitar tukyu teni, shamoyunga za inbe. Tengue todu, mersi teni, sundo chakyu teji. Shamo mangbo sheki, ginyu tungtung inbe. Sunpung sawadu lungyu lerim sarchi. Nimne, meyebar chunne. Sajudu kyunroshi. Teda lohor remyo ngangne, nagzai ki gudin sugiyo. Da xingan lingla, shamo chikdong ha yobteni. Zhongge shamo yutungku pyusum chokshiyogi sajay chayshin yinla. Teda ni, dome nagzai te rinjai ki nubu yangyi. Sengsin dablu dukbe da xingan ki nakze di dabuni, meme longtong dar tu nang. Gabri nakze ne chakbe, xiawe gajari songki, qie wenjam ki nesh inbe, corwa ngam shu ki ji. Dagdan dawe, tanda rengim ki xiawa cuisip chi gindu. Darwa ni, Yuan Kiar ki mi yin xin, ko diyo se, ao gu lu ye coba ni, zhong gui xiawa diyo su qin gen ki, coba jik bu ti yin. Ao gu lu ye ni, Yuan Kiar ki ge yin xin, ri gui ki mi zuo xie bei tuan yu. Ma xi se zhu su ti dar yin na yang, coba mi mang qiwa ni, nga san ni ne bu qie xin xin. Na xe du xie diyo qin gen, mi chang ni ge xip ju le me bei. Kon zor, xiawa diyo su qin ki, coba xie ju gi yu. Dawatang, santa guofang nyebuni, tapartu, rikyutu, xicha yuji. Puni la pujiktang, pomo jikje, puju ni yuebe. Pomo genpani, rishu di chonggirinangtu, kimzang singyue.

0: Sim dondo khap di jemu ne sure a.
1: Ngangwe me.
0: Ye chi su, den den mi ju khala ma nim che, rang zang ge tyo yo bri, re ma de. Zhang ge a jia xiao er xue de. Zhang xiao ye zi na le. Zhuan de xi ra du ge.
1: Du.
0: Qin zhang ge nga ke liu ge yu. Zhang ge tyun da ji qin du xi ra yu ne. Rangi mo lang lak do khaba da, mi shi dak lak do khaba ki ji, ge la le, nga nang his chi yu ma ji.
1: Di rangi nga ke le ju ya ge tun da ri be.
0: Ri, nye rangi xie bi bo, rangi tun da sum drup tu bi nungu kim chay ba zi gu su. Tanda rangi drup tu bu ri, ma se rangi yao shi ra drup su. Che za nye rangi le, cha ghi shi di yi.
1: Cha ghi ka zhe, lak da ri be.
0: Di zhe si, rangi se ni, nye lop se cho a gyu. Gyōg rāngi gīgā sīmzhō yō mārbī, rāngi gīgā gōb lō. Nye, zū zhū gī guān chō sō jī, rāng lō zhōn shō nīng jī mū sī yō gu. Dīdī rāngi xiao yé zī jēm zā gē dō yōng dō gē.
1: Wō nē ē!
0: Mā sē, nye rāng lō tōm dī zāng mā shi zhū rō chē gu. Dīdī xiao yé zī jē bī nā, mō rāngi dīng dī sām shī chī gī. Wō yā, sīm dō mā sī. Xiao yé zī jē chō rī.
2: Sūn xiao ai. Yan, bib marwa. Ma xie na ma gui ro. Sun. Yi ha. Rang lu ru be.
3: Kes ngi ran khwa ke mo chunge. Kesi rang ya ja me bi na. Nga ton do zong na lo kha se chu ru jen sam do khap chi. A sa sa wa khwa do.
2: A le gu a le gu da. O rang ge a cha du si ri nie mo ran la le ya ge si te yu.
3: So le.
2: Le ge di ni se cha ba ri shi du. Che zang ya xi chu ne ran na la ma de da. Di le ran chi lo de ma si sang san jie qi si ni guang da luo shu.
3: Shang ge yang ni a cha zong be a.
2: Nie ran ge a cha zong bi shi ka shi ri. Nie mo ran da dao ya xi ra qi yu. Ran le ge song qie ni. Ke si ga mian ne ran ga si ne zong ga na le cha yo le xin gui be. Ji shi ji shi ge zhu ro xi. Ma zhu nan za de le.
3: 喂,想给啥子立场把啥子苦女呗啊。我好过没,让拆开刚洗漱。喂,主任。啊,这俺会没。你让我用过。苏心谈得不多,两个姐亲友嘛是。前的性病,主要切多重位。主要切下的苏心男点名度了,没有苏军看的名度,卡巴卡嘎下。
4: 你咋了？陆以为的英国中华区被生育的顾乐平顾变。
2: 他那小给顾变，其实现在开始生育个那些，虽然看个那组的都是就这一批。嗯。上个月好接种啊。今天上个家长群组里了，群组里在了，也是一个老高人的，主力的七月个兄弟就是了。用啊，你先说。 어제 던도던다신 다지유 치신랑고기 지켜보이라군주 디고추 팀든베 신다낭다민도 이내내든지시도 켄지락다 등리라 수신게 진첩에 숨녀를 두시다미이나 안주 더게게 림부상마 카섭제국도와
4: 더게부다 형우
2: 응응
4: 고주 녀부르베아 Kuzhu nga zhozhaya di jinzhebe ngui jie, kuzhubxia di de yi ngui, heba di dabkha xie xiu xia.
2: Rida.
4: Rangge jimdu zhenba zhawa qie jie. Congda gi su nye te la gyun kage qie yi me, rangge gechi xie wu shi. Guizhu te la nga rangzhu nawa dangwa shi, nizhu zhaman zhiyu za, nizhu labda ga ngui kunzhubxia kwa kik shi. Duzhi, nga rangzhu ma de cie xie di chimlu zho yi, chimlu yi nengi ebi na, nga rangzhu kunzhubxia chok shi.
5: 用啊，你先说。
4: 阿姐，七月，要不？用啊，上来要吃酒。哈，这批的。对的。嗯。这是杨家把人吃下去，可这种说啊。哦，要种说。家常案件上考水准。嗯。哎，你打个七个日子上去，今天让个什么小马戏？
5: 叔叔聊一下去。啊，你先说。
4: 你也谈得了领导了，俺的俺意思也给李总的，让他助理搞了轮交去死了呗。 네네 계란주 길게 소화를 티주 지금에 세비 이내 계란주가 쇼디 지우시 디제 세비는 루부터야 준비 네주 상마 네 탁주 제대요시
5: 접이다 야수
4: 나 야수고 소마시 수수 된다 수수 근제 지금에 야 오시다오리 권다 송샤 투유 머신 수시 주니시 뒤주다다 데모소 장아님도 줘 배지 동고 키시 샤니엘 칼라사가교
5: 나나 먹어

0: rang ngone sha fa ka nyen nyen be
1: rang chang zo song za nga dang chi ma de na yu ma ri xia za qian ga xiao qi le kan bu xie xin ga shu bi yi ne mi di sim ju be sha ji rang na ga xia xia xia yi ne sim de xiao ma ri nga sha fa ga nyen ti ba
0: yong ma shi nga shi shi di bo chi jie yang ge han bu shuo yi le wa zhu yi ma shi ran ming ma ke jian ji sha ba gang li mie zhu ne ke bai yong gu shi sheng yin sheng ju zhen zha song du zhu bo nian su yao ma tian ne song nian guan qi ge da ba duo nian jin zhe tian ne yong ma shi bo ma shi ne ran sha ba gang li mie jie sheng yin zhen du le guan qi ne an ne nga xie kao shi ran yong a
1: 你拿我等没？你也拿我等个一打。钱内容啊，让给俺辛苦的这几个人，俺你们都念着。
0: 什么要这单呗？让给我那是一百啊。

gelobi tumi Xi Jinping le medo yang pyu yu shi. Jinzhen en ki pibro wo Xi Jinping lobkang nang pibgab lom tsui che da jikbor de ne ge gen ki lobchi nang wo yakwa nian xin yu shi. Zhongchuo ge kem nibu jikib shu ji lobkang nang pima ta lom tsui yar lang ne ge su shu yu shi.